Imodin. Ye noa unyanko pwa drum and then kwani da edikanya yeti no. Ye maye nyine huwa kwa bakasi unyanko pwa. A ushira ubi intu meno meno. Ushira ubi biya.

wa de bia isia ebo mpae ayatudi se resurrection our prayer fellowship yeton safro suto awiabo ahomeji enim ituemu sa se serwade asem se itwaso ni bom pompae da omre ho yeton safro se yawade be ni yawade bia no ramie ni nyina nsia fan kutudwe ngu fom maye nsaso siamu fro soso nyankopon na minu mie no mpae bono ani entiamu dru na somo a obehye ne ho ani onyam ewo Yesu Kristo demo entisa wo ba

or die. Oh, oh yeah. Na na do ya. Whoa, da ni nyame. Whoa, yeah. Hey, yo, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Na na do ya. Yehovah.

0: asemka
1: se na na ben se so for kana credit credit yankopon na mo so man na we teaches in my word afam
0: no
1: e ga yankopon isa o
0: amen
1: ko ni ebe bi o ha e se o ko o man mu a tin ni pa hin ti bia wo ya me so mu e bi mo ntia se ayo bi di bet o mo ye na o